0: Yes, sir. Nou pa lage lou, nou pa lage lou.
1: Dali mè mè kontant. Gè bagay, gè bagay.
0: Eh, oui. Amway! Amway! Amway! Selon, messieurs, bon mesdames, yo pou m'chante ake yo.